0: our strength, our culture is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Kimetsotso e mashume a mabedi mothimo tlametse meraro re qata o hatwa ho raina ya botshelela e sentse le nako ngwaneso ha ile runtso robetse kana ko ena re re phaphama phaphama ngwaneso dirahe ke nako re lwena ka nnete jwa le o ko kena kena o bona hore na e ka ba letsatsi la ka jeno o letsamatsamisa jwa ngo tsebe ke letsatsi la phomolo Afrika Borwa ka nnete batho ba hlophisitse mekete mengata e fapafapaneng le mafelong ana beke ke manyalo fela ntale manyalo e ho tla dua dilekere go dintho tse ntle tse monate tse thabisang batho ka nnete ya etšhe go tla ba gotle go tla ba monate fela la go le jalo mamedihle malapa a mangata a makgolokgolo e ka ba mogolo wa mararo kao fela a ile a fumana matlo a matšha ka mane ka Jabulani parcel ka Soweto e le karolo ya mokgatlhelo wa bobedi wa kabo ya matlo jwale tona ya kgolo ya kono mona Gauteng mohlomphe ipanyaza le sufi e le tona la bodulo la batho kwano mona ke bua ka Taslim Motara majoro wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg mohlomphe dada morero le setho sa komiti ya majoro ho bodulo ba baahi Mlungisi Mabaso ba ne ba eteletse pele kabo ena ya matlo ba ileng ba fua batho e le ba amohedi ka mono ka Soweto ke maobane jwale ba amohedi ba matlo ka nnete ba kgothaleditse ho sireletsa matlo a bona le ho se rekisi kapa ho hirisa ka ha ka nnete matlo ana a reretswe ka fana ka bodulo bo sireletsehileng bakeng sa malapa a tshwanelang jwale tonakgolo ya kone mona Gauteng mohlomphe ipanyaza le sufi o kopile tshwarelo ka nnete ho baahi ba Jabulani ka tieho ya ho aba matlo a phethilweng a re matlo a ile a dula a sena batho nako e telele ka lebaka la tieho ya ho kenya motlakase jwale losufi o re baamohedi ba bontshitse mamello nakong ya tieho mme ha ba ka ba hlasela matlo ka nnete ya modisana ha ba ntse ba emetse hore motlakase o kengwe jwalo wa ba leboa mono re ka ha ho ile ha nka nako hore ho kengwe motlakase mono batho ba sebaka seno ba ile ba ba le mamello ba se ke be ba halefa ba se ke ba hlasela matlwano o tswetse pele ka nnete a re mamello eno le boitshwaro ba bona nakong ya tshebetso bo hapile dipelo tsa bona lesufi o boetse ka nnete o tiiseditse baahi ba ntseng ba emetse matlo hore ba tla fumantshwa matlo le bona ke ka mogoletse le leng gore dintho di tsamaile ka teng maobane re a leboa metsotsong ena mashome a mabedi metso mehlano tjena ka morago raina ya botshelela mathemo tle tlhokomela gore maponisa ka mane ka moroka ke hona teng ka monoka Soweto a re a sebetsa ka thata.

boetse ka nnete a ipiletsa ho setšhaba nakong ya dipuisano maobane bosiu a kopa ka nnete hore mang kapa mang ya ka bang le tlhahisoleseding ka mosadi enwa kapa mohlomong ya belaelwang hore o tseba se itseng o ya koptjwa hore a ikopanye le seponesa hanghang. Mokoronele Ndabele o re ka nnete bafuputsi ba ntse ba bokella le ho kgobokanya tlhahisoleseding e fapaneng ho leka o ka fumana hore na hantle hantle se etsahetseng ke eng hammo ho le ho latela menyetla e fapafapaneng efe kapa efe e ka ba isang hore mmelaelwa ketsahalong ena ba tle ba kgone ho mo qhautsa jwale ba tshwere ka thata ha se ntho ba ka e tlwellang fela. Jwale ketsahalo ena e etsahala nakong ena eo naha e ntseng e llela lefu la basadi ba leshome bao ba belaelwang hore ba bolailwe profinsing ena. Jwale Mokoronele Ndebele o re mang kapa mang ka nnete ya nang le tlhahiso leseding o ya koptjwa ngwaneso a ko tshware nomoro ela ya Crime Stop wa e tseba 0800 10 111 batho re ya koptjwa hle.

0: di fetoa ya ba o fetoa ha tsona he ho tloa ka selemo sa 1995 ya ba letsatsi lena le a qala he jwale le a thewa le fetola lebitso lebitswa ka hore ke Heritage Day. Morero wa lona ene le ho ene se fela ho ketika setso sa morabe o le mong empa e le hona ho ka amohela le ho ketika mifuta yohle ya ditso kwano mona Afrika Borwa. Re ketika jwalo kwano mona dipuo tsa rona, re ketika meetlo, re ketika nalane, re ketika boitsebahatso ba batho kwano mona Afrika le tse ding jwalo ka ho fapana. Ke tsona dintlhatse ka hodimodimo tse amanang le letsatsi lena la kajeno. Ya re ka 1996 ya bahe ka nako eno ho ile ha hlaha phehisano e itseng mabapi le hore ka nnete le sekebe la kenyelletswa ho se ke ha kenyelletswa jwalo kwano mona King Shaka ka ho toba moketeng wa naha. Jwale qetellong letsatsi leo ya ba letswela pele le bitswa ka hore ke Heritage Day, mme ka jeno le nkuwa e le monyetla wa hore batho ba Afrika Borwa ba keteke botjhaba ba bona bo fapaneng. Jwale ka lona lebaka leo ka jeno re lokela ho botsa potso ena ya bohlokwa ya hore na ke setso sefe seo ke se ketekang, empa hape re boloka eng haholoholo eo e leng ntho e leng ya rona, mme re fetisetsa eng molokong o tlang. Heritage Day ha se fela ka moaparo, ha se fela ka dijo, ha se fela ka mmino. Ke ka ho hopola moo re tswang teng, ho utlwisisa seo re leng sona le ho ipotsa hore na re batla ho ba setjhaba sefe nakong e tlang.
1: Wake up feeling good.
2: I feel good.
1: Informed and entertained. This is Hadi Wele, The Morning Express. Breakfast.

0: 911 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Mamiri kena kwedi ikhwela matsatsi a mashumi a mabedi a metso mene ke letsatsi la phomolo Afrika Borwa. Letsatsi la phomolo ngwaneso botle bo bokalo ka utlwa monate ka tswe ke re ya ka nnete o tlhokomela gore ka nnete ntate modimo o re bolokile go fitlha mona. O re bolokile ngwaneso o fitlha mona, nnete re a leboa, re leboa go menagane, re a thaba. Mme ebile ka ga ebile ke letsatsi le ikgethang la botšhaba ngwaneso, ke nako ya gore jwalo ka batho re tle re botsane dipotso ka ga letsatsi lena ha le a ba teng. Ga batho re keteke fela, ditaba bogolokwano mona bana beso go thwe jwalo ka batho re tshwanetse gore jwang kapa jwang re itlotle ka borona, re ikonke ka seo re leng sona. Jwale na wena ga o sheba re ntse re latlhegelwa ke botho ba setso sa rona, kore ga o sheba ga o popola ditaba na ebe ka nnete re ntse re latlhegelwa ke botho le setso sa rona na? Mme ebile ke ebile ke o botsa ke o latelela mono ke re ke eng ntho e le nngwe fela e e leng gore ke ntho ya setso sa heno eo o sa batleng go e bona e nyamela? Na ke puo? Na ke mokgwa o le etsang dintho ka teng, ke bolela ka ditlwaelo tsa lona? Na ke boitshwaro? Na ke melao? Ke eng ntho e le nngwe fela ya setso sa hao yeo e leng gore ha o batle kore ha o batle le ka mohlalo mo go e utlwa kapa go e bona e nyametse? 0751329986 mabedi ke mo ke leng teng, ke mo ke mathanteng o di bona jwang?

0: Pulse of Jozi.
1: In a key another heartbeat of the nation, the Pulse of Jozi is 011 Radio. Mami din todingata. Tseno hore, rekadi sheba ka parakadi lokola hauku aditabin zina temona. Tsa bophelo ba rona seo re leng sona gore na re bomang re tswa kae re ya kae le tse ding jalo ka o fapana fela re o botsa potso e le nngwe fela ya bohlokwa mme ebile ga e le gantle makidela dipedi gore o se ka rurua na wena ga o sheba o popola ko re tlile o popola dintho gantle o di sheba bongweng ba gago na o bona re ntse re latlhelwa ke botho le setso sa rona na maybe like eng thwe ke eng kapa ke ntwe ife e lengwe fela e leng gore ke ya setso e bile le setso sa heno yeo e leng gore ha o batle gore le ka mohlolo mong o kae gore o kae bona enyametse kapa yeo sa batle go e bona enyamela eo e leng ya setso sa ha na e ka ba puo jalo ka nna magidela nka u ka bohloko hampe hang ka bona jalo ka hona jwa ltjena dipuo tsa rona di nyelella bana ba rona ba rona re ba hodisang ba se kgone go bua dipuo tsa rona ha ke tse borena ha le motswadi o utlwa ngwana wa hao a sa kgone go bua puo ya lapeng o ikutlwa jwang don't you take yourself as a failure ha ona hano re o ifeitse ka bo wena o feitse lapala hao o feitse bana ba hao o feitse setso sa hao o feitse setšhaba sa hao wena jolo ka motswadi hona le batswadi ba eleng hore ngwana ha bua sekgowa ho thu ngwana ke clever ngwana o hlalefile kuri jwale nna ke bua ka puo ha ke re ko botsa potso ke rena na ebe wena ha o sheba o nahana hore re ntse re lahlelwa ke setso sa rona na mme bile ke a o botsa hape ke a o latella ke re kwa mona ke re ke eng ntho e le nngwe fela ya setso sa hao ye o sa lakatseng ho e bona le ka mohlaolo mong e nyamela nna ke re ke puo ebile ke o fa mehlala ke re ebile ho utlwisa bohloko ona jwale hobane bana ba re ba hodisang re ba hodisa ka puo ya senyesemane re ba hodisa ka sekgowa maybe le re ba rutile gore ha o bua sekgowa ko gore o teng o hlalefile o clever o motho ya teng o ikutlwa jwang ha o le motswadi utlwa ngwana ka tlung a sa tsebe o bua puo ya ka lapeng ya ka tlung ka mone how do you feel Karabo Mokoena o ke ene le yana ka Soweto a re puo ya rona le meetlo ya rona di tshwanetse go phela ke a leboga Karabo a Thempo Nthabiseng a ka Thembisa le yena o ke ene o re re tshwanetse go ruta bana ba rona mo re tswang teng gore ba kgone go ba le leeto ba kgone go ba le leeto leo ba tsebang gore ba ya kae alright ke a leboga Mpho Nthabiseng ke o kamane ka Thembisa a tiri Thabiso Molefe ka Sebokeng o ke ene le yena a re ubuntu bo a fokotseha re tshwanetse go bogotlisa ke Thabiso Molefe ke kopane le Naledi Johnson yena o ka Soweto a re our languages and traditions must survive Amanda Molefe le yena a ke ena o ka Johannesburg a re heritage is what we choose to pass on. Atika mohelo matheka Alexandra yena ore re tshwanetse ho tseba nalane ya malapa a rona. E ya re tshwantse tsebe mono rena nalane ya haeno mono na dintho di mathatswa. Ba thuki utlwa hona jwa tjena ntse ke bala mona ba bua Thabiso Molefe o buntu. Hona jwa le go jwetse ka mohelo are nalane ya malapa a rona history ya rona di family tsa rona di tswa kae Thabo Peterson ka Pretoria are modernization should not mean losing our identity ke a bona yena o bua ka identity kwa no kore borona ka borona identity ngwana mme e kenyeletsa puo o tsebe puo ke yona e leng gore ga e le gantle e arola setšhaba se seng go se seng setšhaba se seng le se seng se bonagala go ya ka puo ya sona gore na ke setšhaba se feng puo ngwana mme ke yona e leng gore e ka etsa gore bophelo ba gago bo be bobebe puo e ka o bulela ditsela puo ka puo fela puo eo e leng ya gago kapa yona e leng gore o phela ka yona puo ngwaneso ye o e antseng letsweleng ke yona e ka o bulelang ditsela puo e ka o etsetsa tsotlhe puo ngwana mme ebile e ka o gapelela mosadi ya motle ka o fetisisa puo fela ko jwetsa nnete Sibusiso Dlamini o ka Katlehong a re a se lilahlekelwa amasiko ethu motho athe Nomsandlovu ka for Slorus yena ore o reng bana ore polelo le ditso tsa rona tsa rena di swanetse go tshwela pele. All right, ke a utlwa ngwaneso, ke a utlwa. Ke ka mogaletsele leng gore batho ba di bona ka teng. Wena o reng ngwaneso, wena o reng? Ke ntho e kgutshwanyane fela e ne re matho a duma yona ka jeno re rena ke eng ntho e leng gore ga o batle go e bona e nyamela e le keng ke lira a re ya ditabeng a tsa gora ya borobeditse re tla dinaletso jalo ka nomana ke Sandraki.
0: Hadi Wele, The Morning Express.

0: is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Nitya na jalo mamiri se tsebeletso ke amantlaki 011 Radio, the pulse of Jozi. Ru lakaletsa ka nnete modisana letsatsi le letle ngwaneso ro lakaletsa letsatsi le letle la botshaba mme bile ngwaneso ke nako gore jwa letsena re itshebe jwalo kgagele batswadi ke botsitse potsonyana mona ka re a ke a rong karabe ka re fela bongweng ba gago a o ko shebe bana ba gago o ko shebe mokgwa o ba godisitseng ka teng go gore ke ne ke bua ka puo o tsebe botshaba bona le meetlo botshaba bona le ditlwaelo botshaba bona le tsela e itseng ya ho etsa dintho jwalo ka botshwao ho na le tsela e itseng eo motho o tshwanelang ho itshwara ka yona jwalo ka ngwana mo Afrika ho na le dintho tse e leng hore ho thweketsa batho ba itseng ho na le tsa batho ba itseng ho na le tsa batho ba itseng ho ya ka se-Afrika. Jwale re tlabe re botsa Daniel Kholu ka jeno re botsa re sheba taba re rona re ba moloko o jwang ke eng ntho e re e fetisetsang molokong o tlang when it comes to our heritage. Bana ba hao hao ba sheba hona jwale ka puo fela ka puo fela ke bana ba feng bana ba hao ba sheba hona jwale na o ikutlwa jwang ha o bona ngwana kapa o utlwa ngwana a sa tsebe ho bua puo ya lapeng puo ya lona ka tlung ka mono ha le matsonga ngwana a sa tsebe bua setsonga a se peteketsa ebile le accent ya hae e se yona a bua Sesotho a se kopanya le Setswana a se kopanya le Sepedi a se kopanya le eng le Basotho ka tlung le Batswana a sa iketsise ngwaneso a sa tsebe ha o bua le ele ho yena wa moqaka ha o re wa molotha mohlomong wa bapala ka puo le yena wa qakeya kukore bana ba bang ba puo yona eo ba ka kgona le mose ba moqete a ntse a ena le bona o ikutlwa jwang ha ngwana wa gago ka tlong o motlwa a bua puo ya baditšhaba kore a ikwanka ka yona go feta puo ya lapeng o ikutlwa jwang kore ke batla fela bongweng ba gago o ko itšhebe gore na o godisitse bana ba gago.

Nitya sala wana waneso the pulse of Jose the heartbeat of the nation imehlano fela metsotso pelo hora ya borobong ka mara hora borobong re tla be re bua le Melizi o tsebe ka jeno re tla be re bua ka dijo re bua ka mesebetsi ya hae emetle o tsebe o na le ditshebeletso tse wa fanang ka tsona ke makgwebo fana ka ditshebeletso mono tsa ho pheha tshebeletso mono di catering mekete eng jwalo ka ho fapana jwale re tla be re bua le yena metsotsong ya leshome ka morao hora ya borobong re tla be re bua ka ditaba tsa bohlokwa hampe mono tse amanang jwalo ka ono mona le mesebetsi ya hae jwale tlo tlo utlwa ka botlalo rona ditsamatsa ditaba tsa hae ditsamatsa majwang e re ke tle ke nke pina ebile ke a tseba o e rata hampe pina ena. A ke Jovi wali pimpara o re khotho are batho ke bana bana monna ba tsekisa khotho

0: listening to The Afternoon Takeover.
1: Sasezo la gesti mela sasezo la ke lina la koshane basana basana le gore fetse go ira loka ga jwalo go tjwa go yena mbonge dingema re ntse re le busy re ntse re itsina re ntse re keteka le tjatji le lego le tjatji la heritage ke tloga ke le nete fa le tja ga botse thuyo banga re sho gore tjatji na le hono re tlo le ralokela mino wa mogae mino o mo bose mino ile gore lo yena o tloga o kwishisha mino ile gore o tloga o tse ba go tloga maloba mabane le hono ka ge le gore mebino le yona ke tjedi le gore di a ntšhana felo fa go tsena mebino ka go fapafapana ga yona ne neng o ko ba re go tsene mmino wa gore o sa ro thedi jebe se go tsena mmino wa gore le wa gore le gore jale rena fa tšatši na le gono re tloga re ikemišeditse gore re tlo go ralokela mmino wa gago mmino wa maloba gore o tlogo o gopola ga bosethu gore na wena o tswa kae rena pele re leboge kgaetšedi ya rena Bongiwe ka ditaba tša leleme la Sexhosa re ya go leboga kgaetšedi yaka ka go rolela mongatse ke re ka tšatši la le gono le wena o na pele gore hai le nna ke a tsamaya ke ya pele le pele ga ke boele morago jale re tswela pele re na le lena fao ke a tseba gore ka mo le leng gona ka moka ga lena le tloga le iketlile le ipsina ebile nna re a le mema re re bonang telejang se a le moya telejang 011 radio ke mo e le gore napele le tlo humana tshedimoso ye ntšhintšhintšhintši e le gore le a e tlhoka jale tsebang gore ka fa motse setoropong wa Alexandra go a ketekiwa batho ke ba bona ba ya godimo lefase ka fa le go la Tembisa so way to batho ke mo e le gore go a diragala ka fa le province ya Limpopo ke bone premier popi le yena o ka re gona le fa e le gore ba tloga tsweletse gona tšatšing la lekgono a ya go fana ka polelo le tšatšing la lekgono gomme re tlo go tsopolela ga tsona ge nako entse tswela pele gomme ga jalo se ke sebaka sa gore tle re tsene ka gare ga poledišano ya rena le tšatši la lekgono jale ke dira se moraga fa o ke napele ke tlo go topela yona re tlo o tla ga botse thui go wena napele re tlo boledišana o gopole gore nomoro ya rena mogala ke 075132-9986.
0: Finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.

0: gore bjale dinapele di ja lehlaka bjalo um di ja mabele di ja mabele di ja mabele gara napele re e lokolola yeo be re sa bolela fa ka yona the great heart re re pelo ye ntle pelo ya go tseba ke wena johnny tlake ke ene e le gore ba re fa koša ena e ga jalo e fetsang go raloka ka re ga tsebo ya gago le gopolo gore re sale ka re ga lenanego la the afternoon take over ke ka meriti ke the peak hour ke rush hour ke tše ka moka jalo nako ele rena ebile le yona e napile e re mola metsotso ke masomepedi tshela re itswela mola iring ela ya bone jale ke rata gore tle re lebeleletse e le gore re ka boledišana ka tsona le gono se e le gore be ke le tshepišitše kere ke rata nna le wena re tle re bolele ka sona ke rata re tle re lebelele dikamano tša ka maratong batho ba babedi ba e le gore ba tsene ka re ga dikamano tša marato ba e le gore ba ratano ba bona gore ba ke monwana le lenala le gono le ka letšatši la heritage ke bolela ka bona batho ba fela ka moragonyana o humane e le gore batho ba le ke batho ba e le gore na re ya ba tseba re ba tseba e le gore ke batho ba e le gore ba tloga ba ratana ga botse thwi fela ka moraga nakonyana e itseng ba feleletše le gore ba kgaogana yo mongwe o sepelela kwa yo mongwe o sepelela kwa ge re wa botšiša yo o tla go botša ka ola o tla go botša ka ola jale ke tla go yena thwi ke re le gono le a ke re tle re ahlaahle taba ye ya batho ba e le gore ba kagare ga dikamano tša marato batho ba ba ratana batho ba korekeng ke tše ka moka ke tše ka moka jale o humane e le gore ge ba kgaogana fa go fela go ba le diphapano tše e le gore direga tše e le gore di feleletše dira gore batho ba e le gore ba kagare ga dikamano tša marato ba kgaogane mo e le gore go maaka le batho ka moka go kgotse le batho le dinonyana di be di maaka le jere a ruri se se diragetše na jale ke rata go bolela le wene fa ke rata go tseba gore na ka gare ga lerato goba ka gare ga dikamano tša marato go batho ka babedi ba e le gore ba ratana ke eng se e le gore se a tlhokega gabotse ke fela ke e kwa fa ebile ke tle ka potšišo fa na ke lebaka la gore balekane ba tlhoka nako na e ka be le gore o tlhokiša molekane wa gago nako goba e ka be le gore na o tlhokiša molekane wa gago mašheleng ke dilo tše pedi tše e le gore ke rata gore boledišane ka tsona fa ke noka ga batho ba di bolela jale ke rata go kwa go wena gore na e ka be le gore ke nnete se tše e le gore di tlhola gore batho ka babedi ntle le sela re reng ke go cheata go yo nyakela motho ka kwa ba re ke roll on ka molathoko jale re bolela ka mabaka a mabedi fa na e ka be le gore ke lebaka la gore ga o fe molekane wa gago nako goba ke lebaka la gore ga o fe molekane wa gago tšhelete a re bolele fa re tle re ye kwe maikutlo a gago tšatšina le gono re tle re lebelele gore na e ka ba le gore ka nnete seo se a direga ka gare ga marato ga re ga dikamano tša marato batho ba babedi ba kgona go arogana ba arogantšha ke lebaka la gore o mongwe ga a fe yo mongwe nako yo mongwe ga a fe yo mongwe tšhelete na ke nnete dilo tseo di a diragala wa humana gore o mongwe mosadi wa bolela gore aa na wa ka monna wa mpha tšhelete fela nako yona ga a na yona o mongwe mosadi a ka bolela re aa na wa ka tšhelete ga mphe mara ke le hlwileng le hlwile ke o bela le gona ka fa gae ka fa ho bona le gore vele seo jale tabanyana mohuto ya gore ke male hlwile ntate o molekane wa go tabega mo jeshi tse di welang fela tšhelete wa mpha mara ke male hlwile o phela le ka mo gae a ke kgone go tswa ke basading a ke kgone go tswa ke kae kae sure mola o mongwe a ra a he ga mphe tšhelete gampe o mpha tšhelete fela nako ya ka yona gana yona gana yona at all hayo o phela a tswile o phela a tswile o phela a tswile ke se e le gore ke rata robelele ka sona le gono 0751329986 na ke re dikamano tša maratong batho ba babedi ba e le gore a kare ga lerato na ba ka kgone go aroganya ke dilo tše pedi tše ke bolelang ka tsona fa e ka ba le gore ke nako goba ke tšhelete a re bolele 0751329986 re tšeka ka fa le kantorong ya ditaba moraga fao re gatela pele.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie. From the 011 Radio News.
2: Go aphambili ngale yure umongameli uCyril Ramaphosa uza kukhokela imbiyozo yesizwe yosuku lwamafa eOuthon enxalabo malunga nokumiswa kwezicelo zamangqina kwikomishoni kamadlanga. Liyakhanyela ukuba inqumamise abasebenzi benkonzo kaxakeka isebe lezempilo eGauteng. Indaba ze 011 Radio zifundwa ngubongiwe Mthini Mulweni Khaya.
1: 011 Radio News. From the languages we speak.
3: Ndi macheroni.
4: Utsuri lejwa.
5: Who haunted me jow?
1: To the songs we sing.
3: Mulweni.
1: From the food we share. To the stories our elders pass down.
6: Kwasuke, kwasukela.
1: Our heritage is our identity.

0: mazalo mamo yangithuka ngilina la gosha elo refetsa ora loka ga jwalo mfazo mnyama ngisebenza kanzima ngisebenzile mama ngilina la gosha elo rena pili ara loka ga jwalo mfazo mnyama ke tshini tshe di gosha tshe lo re re itsina ka tsona malobanyana fa ga jwalo rena pili ra di gopola tsha tshina le hono ka ge re tsene ka ra ga le tshatshile le botsela tshatshila heritage re ya go leboga kgetsedi ya ka bongi we ga ditaba tsha iriela ya botlhano ga jwalo magage jwe rena pili re gatela pele na ka rena re metsetso ke le somete e fela rena pili re tshwela mola iringela ya botlhano re ka gara ga karolo ya rena ya mafelelo karolo ya boraro ya lenanego la rena la the afternoon take over ya 011 the pulse of Jozi renje re le mmogo renje re ipsina ke a bona ka fa le mebileng ke a bona gore le a ipsina le tloga le ya godimo lefatshe fela ke tla fela ke le gopotsa nako le nako gore tle bagagešo a ke re bolokegeng a ke re itoteng a ke re bolokegeng rena pe re boloke le maphelo a rena ka ge e le gore maphelo a rena a botlhokwatlhokwa re re ga re celebrate letšatši le la heritage letšatši le la bogwa letšatši le le botsebotse re le celebrate ka maitemogelo le maikarabelo go se kae bogoba go kogala tše dingwe go sasa rena re tloga re dumela gore re tloga re rata go ka ba le wena le go sasa gape-gape re ntse re ipsina re le mmogo re bile re re le ba e le gore ke la mathomo ba theletša sealemoya se re a ba amogela re re etlange etlange etlange re beke mmogo fa go the afternoon take over gomme le gopole gore e tla re ge e rata fela seripagare sa metsotso go itswela ngwela ireng ela ya botlhano ya ba e le gore na pele re gopola bale le gore le kgono le ke letšatši la bona la matswalo bana pele ba tlo re ngwalela gona fano morong ya rena ye le gore re a e bitša nako le nako 0751329986 mo e le gore tlo ba re boledišana le ba e le gore ba belegwa tšatšing la lekgono ke letšatši la bona la matswalo lena le di-stering lena le dikgwari ka ge le gore le napile le belegwa ka letšatši le legolo letšatši le lebotse letšatši la di-24 letšatši la bogwa letšatši la heritage re tlo ba re ba lakaletsa mahlhatse le mahlogonono gomme wena ge e le gore o gona yo le gore o rata go mo lakaletsa mahlhatse le mahlogonono ka letšatši le la di-24 o tsebe gore tla re ge e rata fela 5:30 ka mora ga dintlhakgolo tša ditaba tša seripagare sa metsotso go tswela ireng ele ya bohlano ya bele gore napile re tla ga botse thwiro tlologile re re ba le gore ke letšatši la bona la matswalo happy happy birthday re tla ba re ba wišetša ka yona tsela yeo ga jale magagešo re tlo thenkgolela ye nnyanenyana e le gore tla ba re sherelana le wena ka yona re tlo ba re boledišana ka se sengwenyana fa le gopolo gore se ke sekhutlwana se e le gore gantši re fela re rata go boledišana le baswa re re go baswa re re
1: tlhatlho dikeletšo maele go baswa ka moka gomme se direga manta ga go fitlhela bohlano ge e rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Jozi
0: tlhatlho dikeletšo maele go baswa baswa baswa baswa buyang buyang buyang buyang buyang se ke sebaka sa lena jale se e le gore nna le wena motho moso a re ya boledišana ka jalo kudu ke rata baswa ba e le gore bana pele ba emaema bana pele ba diragatša ka kwa go la tša kgwebo ba lekaleka dikgwebo mola le mola ke borakgwebo botlana jale re rata gore tle re ba fe tlhatlho maele dikeletšo jale le gona gona fa o kana pele wa ngwalela wa re latlhela wa re botsa gore ka bele gore na wena ka re ga kgwebo ya gago ke ditlhotlho tse di feng tse e le gore le bane le tsona wena motho moso ke eng tse e le gore o rata go ka di fihlelela ka gare ga kgwebo ya gago gomme tje ka moka gopolo di direga gona fa go the afternoon take over ya 011 ge e rata fela metsotso e metlhano go itswela ireng ela ya bohlano go ba fitlhela ka seripagare sa metsotso go itswela ireng ya bohlano ke sebakanyana se e le gore wena moswa o ka ipapatsa gona fa fa go 011 radio nape re botse gore leletse gomme ore ngwale le molaetša goba ka romela voice note o re botse gore na ke e feng kgwebo ya gago ke kgwebo ya gago e mo kae e dutse ka boemo jo bo jwang o dira kgwebo ye jwang o rata gore batho ba tsebe ka wena ka tsela ye jwang ke mo e le gore tlo o kwa ga botse thui maele go tswa go wena ka moka re tlo o kwa gore ka bele gore na o kgonne jwang gore o feletse le mogolong gona goba ge e le gore ga ba kgona le gona re botse gore na o paledišitswe ke eng mo godimo ga kgobe e le gore wa e diragatsa jalo o tsebe gore maele a gago a tla ba a tswela motheletši yo mongwe e le gore tla ba re feletheletse mogola ke se baka sa gona se a re boleleng 0751329986 re mmogo.

Zinga zongo na zenga. Ebele na Brains Rangani, anale Benny Mahengani. Wana pili batla kwa wena ka botse twi. Bare zing zongo na zenga. Ka o ria jona pili re ipsina rena pili re ipsina re ikwisha tse di bo se tsa ka fana ga nya rena Afrika Borwa. Na go ile rena re metse se ke masombe di tsela fela rena pili re jola mola iringela ya botlhano. Re ntse re gatela pele re re wena mozwa ke re dumela ka botse re o tloga o le fao. O tloga o iketlile le wena o tloga o ipsina ka le tjatjile. Wena rakgwebo botlana wena manga ba mang e le gore na pele o ya iteka tjatji la lehono le re tloga re tla wena botse thwi re o fa tje di botse tja fa gae tja fa tje le gore o tloga o itumetse o ipsina ka tsona gomme o gopole gore kgwebo ke tšhelete kgwebo ke se le gore re phela ka sona ntle le kgwebo tse ba ra gona selo se le gore se ka loka.

0: Mina, miminati.
1: Ratsikele tshome tshwele mine. A re bone Maselo, wa le bela Maselo, wa re bela kwa pele. Tsela mo kholenya dina sengwe le sengwe ska dira gala. Maselo wa akoba. Yo! Pela dinao. Ha gona selo se se tlhogo ja ka selo se. Pela dinao is leg. Ke go reile ka re ke na kwa bone ye. How about you, Gene? Ke gore le ka re fa ba palama ga ba pagologe. Le fa ba tla ba tshela ka metsi a bollo. Fa ba lumile. Ba lumela ruri. Ba itlhoma kwa pele Sundowns. Mo motsotsong wa ntlha. Bona kuya metsotso e le mene.